matin ngom reten la jicit na randar ul ma dal gondren marke ara jang ul ma oy oy ra ara ko korot ndre mala jicit na marka perwala